Kesh kataman li kongkes dari halang-halang ci kooperativas utli na kesh taliman dari halang-halang kaki ci nakes sabar pi nakulat li puk ti sibal esi lalha in ulamakun li nim lasai ci oleh sukere ci rumu li kutan nakakwan Ana ish yav shkush fede kobera li kyo kuchik ci kulak sali nakes hun khol sabar pi kyo kesh ci kabin kil sabar pi na kesh taliman king anakanaw Uru kyo kesh ci ru li sakewk in li kyo kuchik ci kurbal saruk li kapwa dios Antes hasta usó tres cinco esa como ni la chali caruli yo coche hispano que la chali caru yo que es hispano que me la par yo que es aquí chisik la es le cap como ni rachlal na que es olche capinkil la caban tu chinchero que angel cach oli honal ni na que es school pali es la junjo re col beninkil re coche beninkil aquí riken ni na le pack ni solok di kauresin li nakanum si arin sa li pukte si baal li nakok si re nakshkiap shkush fere kovera jok chikulak sa li kyan sa li muet al rakhlal li eklak hukan na kuchisa sa kachkol to kwan khun kamokak kuchik chi nalibak chi okeng re shkambal yasilal hun khun ditento sa kapen kwan shnum sinkil shkutikan kil chuke re shbanak Lik Angel sa lihuhuk chi kooperativas na kanaw na inka na ilan na kanaw na inka naru na shakli ut ho ak na kenaw malakho yo kish ke banretal kol humpar yo chi nume li loklak po ha in shkolon li posobtesyon shman li kagwa Dios adyan li karu li nakabano adyan li karu li nakabano lat li yoka chira bingin chi abshkush fede kovera Wak yo kocak chi nalebak bayak chirish rubelak lihonal ingka naru nakaram ingka naru takache ingka ta kulmang malak ingka ta numek likutan cho chi chal chi kul li shaman malak lipo chak nak ain lak ta kulmang muko naru tan aban napali iya kui kwanza li kapen napali iya kui kwanza li ben laish li kumon li kongkesta li kongkong chi kooperativas li tentosh banungkil ut naka eretal malah naka nawakwi nak mare kuan na tingka na taklok lihonal chiku ut na palah kwi naru na ok chisali na leba kwaye par kuan rebaan nak marenga tustu chi chapil li retali lik angel lihunho mare nakashwanu gil na balpay chiku nakwa malah chiru lihunkutan malah chiru likwitkutan utingka na kakekip chi kaushlak chirish li nalebhain na tentorak tustu retalil li kanjel hunhok li kyoko chishwanu chile utmarejo kana tingka na taklok li honal malah kwana kwi chik karo na koksi kwi utmare mag a rilom rikin li kanjel li kooperativa chanbu akwaye na mare lahat shatishk e chi ritbal li kanjel hunhok mare chish silbalirish mare Chi shpis paling ang nakanaw kaya nakakakreru li kanjel siwa nakanaw na kanaw alpay na kwan sa lihunghong chi kooperativas awan mare halan li siya banu lahat mare siya tatsama kwip chi atinak li kihunak ni komon na siya keretal siya lihunghwale put yo chi tamp li kanjel sa lapen siwa nak mare kikutan mare o shikutan malakong siya man siya shakap sa lapen rin nakataman li kanjel haan kok na lep hain kwanak na kotane siya sa Aman na katoch baya ka nakwan na rin sa siyap shkush kade ko bera rin na takak ere tal bar naru na ko palto bar ko ang klimahela Muka na nakahulti ka chero chiyan chan ka cholot o nakanaw kyo ko chi kulak sa lejang krikin di shteng maga na koy benin na ksa sa lejol chi kakul pal chi koy benin kil rahlal li kutan hingga nakanaw chan taro le ril pal maafish kwakli maafish ilzan le moya pal ma kon kesh rubeli kaper rubeli tse rubeli che kan kanau ma jo kesh uli e ma jo kesh shik sa li kai pal u lesh li ko kalma la sa hil poya na mahpi ma re jo kesh ka uresin kilere ga shik sa li tole pal di huhu kon nishmatan rikin karum nishban rahlal kutan put la kuela tak na kanau ho kanak ya la e ma china la chol ke retal chishuni li karu li kwan sa la pen re na kin kahkwi Tatam chaku tingka tashik li honal malaktan me li honal ti hulpat rikin shbanu kin li honhok chik angel kwi. Ak shakarabil sa laben karuli tento tabano
Ingajik na tok shpanu kil khalan ren na pinka tacha akok chaku malakin katatam pik angel sa lapen shpan na katukat chira bin kil nak kwan sut aan na kulman nak nakakal li kak angel mare atinak mare chuchik mare sera ek chik na ko ok na khalan chik li peli na kakamut makwa li ta oken kreshpanu kil li angel li tenaba misa li kapen ut aran cho kochit sekok aran cho chinumekli honal ut li angel Inka chochi mek kishunil bin lias hilali na le ento takak ere tal kautnak na kongli kaushlat kautnak na kongli sera ik kautnak na kongli na le pak sa le kyang la ish li kakomon li kongkesh sa li kongkong chi kooperativas chi sa pashat le chol anak kwan chochi mek li kutan li lo kakko ha inho chokesh chi shi kongre tal inka chik ki kutan na kanake Rena kyo kochi choy bal. Aban chango kyo chi shitik angel. Ma kao ma kyo chi ek chi chapil ma zakal re ru. Malak toh kwan tento takabano. Kwi toh kwan na shpats. Chakulat tento tabano ut kyo kachi keba retal. Nakli honal. Inka chi kiki. Kwan na kwi karu inka us kyo chi banu mankaran. Kwan inka us kyo chi shik malak kyo chi ilmank. Mare inka Zakal Jokosh Kewal Kachkol Chi Chabil Rena Kakangel Haam Zakal Za Ishna Akhlaq Kwan Kukana Kwan Shkiyab Shkush Fede Kobera Rena Nako Khulti Kang Rena Nako Serakik Bayaq Sali Kang Roch Benin Kil Sali Hukuk Chi Kooperativas Rena Wala Kwi Chan Rakhru Nak Jokosh Kewal Retan Nak Inka Takakul Di Nalib Hain Malak Li Makhelal Ho Jokosh Shkosbal Sali Kang Mare Nata ke napalgonal rehun angel sabar ku inkara tento hokan malak sa hal khok ku chikru mare napal rahli komon nakash but pal nakash tu bankil respan ki hun angel ut mare lik angel sa an inka e napal pai li jaki lali naru na kulman ku ya an jo ko chispan onkil kaduli ta chan sa taben sa hun ku tan nak La ot takachap sil balish bar kwandi shoksili lokla tumenji sa shwanu ki hun pali ka khal ut bar kwandi su usi cha khe bar kwandi rujin yom mala dis cha bilal mala khirusi la khu di ka khal ash tabanu mare ta kere tal mala dis kut chi kun in ka jo ko chi sta bali bar khwan jo ko chi khayalin kil ka ot sa shkawa na khsta bali ma khala khain hun ka khal di in ka Angel ru malakin karak kili komon nashpats akiyak mare kundi edalil li angel mare rasikin kui oship li komon taruk shpanun kil taruk shtoy bal aban karush kabanu lao mare shkake lahe mare shkake o lahu re natishpan li angel san aban la esh na kikere tal nat na kulman kli na lebhain kwan na kin a chikakuni lo nakak e kachol chik angel lak kwan na kin a chikakuni lo nakok angel lak rak ho tentor shpanun kil mare atina ko choko shkebal chakru balak mare ande nakabano mare ilang mare chunlak mare sera ekrikin li akomon li chora chishpanun kil lik angel resin kil chik shonel shokok aran aban Inka chokosh ke barretal nak li raila li chahkila li mahelal Sashpen li ka kooperativa tak ulung malak tak utmang sa hong kutan Shpanak laish na kenawak kwi nak nakwang ngang enki li hong hong chichutam Saib li kooperativas li asamblea na shkawain aram na ilmang Sa shrakik li chia malak sa shtiklakik chiklikun Chan rush el li ka komonil karo li rusila li shkataw li kwang sa li kooperativas karo rusila Lik angel katao nishkabano sa komunil. Aban kwi kwan kebe ba mahelan hain. Kwi ng anako uken sa kanhura tento takabano. Nakbal na chan, mare litsekok, mare honeskap li ah. Li takil li takataw, aban chikahuni no malah li kachalil siyo uken. Renak shkulman li nalipakwaye. Mokon chik nako okchi mahekwang, nako okchi hopok, na chali kahos il. Mare shik chik takwil li komon di kyoke chi holoming malak sa shpenek ta kanablad na kingkawus shwan mong tik angel apan anish oken re shwan mong kil la at la esh sa komonil naman yung anakak e re tal ko kon siya ksut na ka kultika malak na kak e li e tal li lakwi cheru na na chok chak shnim kengil li chutam hong hong sa li halang chi kooperativas
naka coach Erikin chandru na panomang mare lik angel malak chandru na kaushlamang shwanukil kun payak lik angel rikin dia in ilacha tesh taklajish kiam desinki likape malak lik seut in kaush shabano tak eretalak kokota kwaklik kuchichak lipim ut mare in kaatsakal kushaman malak kushaman shnumeut lik angel han tento taban mang kuchik malak rikin lish kebal biyak lish kemal o nakeda bichak la esh kwansut mare inka usli naka kaushlaut naka pahi sa pim rubel pek rubel li che malak shton li tul jala parn ut li yokosh kebal za raylal sa chakin lagan li kooperativa apan kwan natin kahwi na tatsil rishi chabil ani yokosh kebal za chakin lagan naka ke li kooperativa apan ani malak arul di kooperativa kukwan matakeli tsolop chaperikin rubelah li kooperativa hano lao kukwan hunmay kukwan obstakal kukwan hunsintri asociado saran anan li kooperativa anan li kakomunil apan abu kyokochish banukil kyokosh kebal hun raylal kyokosh kebal hun chakilal salika en Nikah nak keretan nak yokochi chakin. Mare kel shit nak kundi ilok sesmene beli nak ekonomik nak panu angel kelakuan rerum. Naman muku yokotash silban sekal risi cabil. Ani yokosh keban sarailal. Malah chan lafun nak tata nali paris nak ingkarah tak kulmang di angel malah sina leba kuaya di yokochi skotsban erikin anak kwan. Wina kulmangli tsekok taran li komunil li kooperativa li asociados li na el sajun li chakilal malak na tauman li railal sajmen li komunil han ut mare mokotzilbil tarish chak supelak chichabil ho chandakru ta banuman ho kanak na kwang li na letra el ut na kunakulak li asambleas mare Nako okchi atinak nak inka usli tokepsh banukile la holominel malakinka nakesh nauli holomin aban kinahultiko akwirela esh kwansut shpakeli atinak shpakeli tolok malakisera trik jikine bebli nake holomin malakike neb chishkunidebli kwankepsa shchali consejo de administración li comisión de vigilancia nak In casa shpeneb haan kwan shpanu kilik angel hongo. Rilpal ba nataapanu maang. Chandru haen. Na kenyaw nakli haeng, nakli chokok, nakli shkeban shtemal. Yakuim hongo. Na kwasa shpen di consejo de administración malak li comisión de vigilancia. Kwan shpanu kilik angel haen. Awan mare na manu mando. Na hutiko aku jero nak nakake nak mani jah utakaram shpanu kil hun payak li kahel aban kui ak tusture tali jishunin kui ak sol pil malak sil pil rish li aru kyoko jishpanu kil anak e nak kwan li asociado anak e nak kwan li sah kristian sali hun hok chi kooperativas se nak teo ken krikin shpanu kil li nak pantay chi kahel li kwan Sashpen li consejo de administración malaje la holominel ril pal tusu pankin na le pankin rish utkaruna okaran na ilman chango na tabano ma o e ho tali shpanun kil aniepte o ken ma kwan kish banun kil ma ma kash ban na khman ka kuli lo khtumin rish banun kil na mal pai li kangel utmare kwan sut na shkakut kib shpanun kil khun li kangel utmare ma kwan shkona li Napal nashkam jakli nalipak Napal ako nashkam jakli tulog ko na kinawala siya siya nakakuha siya kaslitsin Likyo kish kebalit siya kong Jira bingkil siya kiyapsko siya rekobere Likyo chikulak sa lekyan kanakuan Jiro li loklah kutang hain Nakabandyo siya jiro jenjar kachol Nakabandyo siya kwi jiro li takwa Diyos Nga nashkili kamatang na nakdoktaro Kukwang kakwi ayros siya bingkil Rejun singkil kwi payak li silal Malak bayak li nalipak Mare kwan li komong nash kaushlanak Ones chirish li nalem Hay na kwan kli zerakik na kwan kli nalemak Aban Karo chik li nakapan sa li kooperativa Narura te kechak la ish Karo li na kwan karan Kajelak kaushlak Beresing angel Beresing komong
Eres un kilika komonin chokredina ke holoming ut chishkunil ha in anan din amano mangkaran inkata ka tiyanak naknakong kliilang naknakong mare panong failal panong chakilal nikuang sa nagbubo chi kooperatiyos na ukenren na ebanalem ha in inkata kulmang li chakilal li railal li hachok ib li shikilok tento na sitmanj teul malakh panolakh kwe chanrona kunak chakilal kunak railal inkata animak salihon ko chiko operatibos maren kat kachela kinkan na kwan malakin kan na kulak pelixi kyan na kukaan kwan mahelal kwan pli rainal na ilmag na taumang avanza komonil kwan sa kaen ril pal chandu na ptaka chup na ptaka ram na ptaka kamsi chiko na kwao tingkachik taka e shonal ren na tosh chakish kwan na kwan na ksut na kulman kan alem hain ut hukuk di nchal mare kwan etalil na kenau la esh sa kuna pli na khair sa kuna pli kalepan sa kuna pli tenamit aman sa lihuhu chi kooperativa srahlal na kajal ka e re rilpal re silpal re shi chabil li karu li kwan shpa na kils li halanglam chi na khair reken li halanglam chi akwim li kape li tri li alinok li pens li kakao li che li na umang kakwe sale kyang sale na khex sale khuxu chico operativos aban na palas kujik aru na chal sa shpene ba kuim kan ut tento ta ka tawri siqi tento to so nokto i nokto na le bak rena kawal kwan ko na na ke kulun arailal malaje ba majelal khan kachak la ta na kwan mare kwan na bal sir de kuim chaku ut mare ta ishtaw hunak li jahkilal hunak li railal hunak li jahel malak mare shikili lo paha malak shikili lo kasa tento ribal chanro na to okem chanro na takakol nakinka kakwit takil nakta kanak chiko ka malak nakyal kyoko chishkulpal malak takakuk ko salikabosh ko nakajegut kalkok liko akwe malak kyal chunchuko aran ut kyal takabi malak takil Chishkunili chakilali chochikulman makwa haan li nasikman makwa haan li nahman na kwanko salihunho chikooperativas li nakahpan taalpanuman taakulman kanak takahunahil kacho li kanalen uttok angelak sa komunil panak na iman na kwang istilbalish chishkunili kahilhunho li nakabano salihunho chikooperativas mari kwang na kochakko abanch en kwata til chandru nakshu oken chak chandru nakshat akon na tikish panukil at angel khan di kwan na te kwan akila ku lubre naktat okchi adinak re naktat okchi pat okot mare re naktat kwa choka kwe ken chu panukil at angel kwal kuchik mare re hungutan la cha kela kahush kela na lebut mare cha pilra ni choka chkultikan kela banin ka shirak akwa pinkin ni choka chi holoming aran kwan akila ku lublat renak tat patsok renak ta kuil malak ta gera khlishbeul li angel hun hun li na kwang sa li ka kooperativa aban kuila atru bela khas kuil na kshate ish tatla na kshate ish bok ma hun suchat kula ku tin ka sha panja li angel ma re ma hun na re tali la ku ta kyal ana ku ta kyo ka kuil na chan chan ta kuil kyal ilang kyo katara sa li na khas sa li kooperativa aban chonchota kana chichabi lo koye eshka komon nak ni ka kwa fix di hu hu chi cooperativas ma kwa ja ka kire na chik chi kwar karan ma kwa ka ki nak kwa kshna khli ko chot ten toto oke ten toto zakon ten toto ka ut pesina la o chal fun di cooperativa ut chan ru ha en to zakon sa ye hu hu chi na le sa le hu hu chi bo kop sa le hu hu chi angel di na kwan shpan kil sa komunil ut chi hu kain kwang sakal la kulo sa shkawana ka tiyokat shpa bangkil la taklangkil sa kwi pairo na shik hain tento nak la at tapan shkabichal ko nak nakanawa kwi nak nakwang li tsakang pechal le shkakomon nak kwi kakwi kwa ak takawano na lah kakwi li lakwa tiyokot shpa bangkil naruna ko shchakki kwi mag a li kuk a
Kui mak ala ku kalat, naru nakatau lirai lal, naru nakatspiak lakwa, naru nakatau li cahkil lal, ud. Hingga jik tatnukak, malah hingga tanum sila cahkil kui nakikeretal, tento selaklon kuan, lepak ulub, lekatak langkil. Muka naru tatacik, wangi huli taklak, kui mak a cakuli, jandu tabanum. Hingga naru nakacik cik ahelak, kui mak alak ahelepal, Chihunili na lebhain na chapre beshka komones kana kakwa is asociados sa lihunhu chi cooperativas o kanak na kakeho etalil cheru renak terabi renak takulak erikin utli na mango raklalak kina kahutika cheru hanak takapano nga kahkina yoko chi labingkin na kahbanak kina ta ilmang chi chabil ta naumang nakta bangmang Uta anain malakhanan li nasik man sa lihunghok chi cooperativas. Kultika pike, ripal, chanru, kyoko chi shikri ishwan ki lihunghok chi kanghel, chanru kyo chi pek, matyo chi shikho li shikyan lihuna lakshnume, makwan shkanajak chi ishbekhor ken li etalil kakechak. Namal kutan chak nakwan, diken li alinak, malak li aninak, ho naka pots eriken, Ishke balra ital chanru kyoko chi bek, chanru kyo chi shiklish angel la cooperativa la atkwe nakwan, kyoka chi tulak salishuwa na lil na ta shokman japru li loklak akwim, ta kere tal, mas kawresin binat, resh panunkin wala resh tikibankin lik angel khan. Kui inka, karu tento ta pano, makwan ho nal chakure na ta pano wak angel khan o tinka ta chupaitesi. Sil balra shi chapil, chanru kyoko chi shikanan li angel, Shpanu kilza lihunghu chi cooperativas apan rakhlal rakh taqabanu. Hingga anak tog yoko chi roibenin kil nakakshkosh ki alin lihonal, nakakshkosh ki alin lihpo malak lihishamal, nak tog kulak resh rakit licha nak takatikib shpanu kil. Kakien nak rakhlal yoko chi ebal retal rakhlal lihishamal, rakhlal lihola hukutan malak rakhlal lihunpo. Yokosh silbal rich chabil chanru yokosh wanukila angel ha maan sakal li tarak li kakomo ni li kakooperativa utmarik en anak kwe takataw li usilal li chabilal manak li uchining nakna manuman li angel sa di kooperativa sunho shman nakakwan koy penyom chirish hultikak ere kwan karush kakayali chakrubel akwi inka makara akwi yokosh wanukil rikin nakna perisimang manak inka yukunho chik angel makara takakre ma chochi no metri honal malajinka arin lina rakok atin jepeshan li asamblea pekiakli kongeshchi horomin rel hunhochi cooperativas aban makwa kakwirikina an malah makwa kakwichi hokan hochoko chishkos balerikin tento ritpan shkebal rital chanrupan kli okeng chanrupan kli katsakonik sali hunhochi nakhek sali hunhochi cooperativas inka tansat sakachola kwaya nak kakwik Takah pasok, engkau semua nukilkan tentu nak.